Masih aja CKLB hua on di sasego ta kara shen har ku ye ku he tu sin mene ke hua on il ratin ko ko Thomas Manuel yo hua on ku di sate wer ku ye ku ratin ko ko Pazan Manuel I pa ko ta yi wa hua on ko Taisa zon ta te kuhien te chuhta kouan kutsa ko te soret ha kekuhta kong. Yat aitaunt entai kua kekuhtega.